0: gusto de jumalo
1: me kinga na le gusto de
0: e majinga cha pavo
1: me kinga na le gusto de
0: majal cha pavo
1: me kinga na le gusto de
0: carbele how to get it get it
1: me kinga na le gusto de
0: carchar how to get it get it
2: dai lo kaunang e to son wawa fason la telma ko proba jimas ke chakngo la morwal la radio ya undo ko
3: wala radio cha de do di singa wo di ndu si lo kinga na le gusto de karadne to adisi karakara mamuta gasara technicien ma karadne angaba karmare ari tature gunka gu taidandi unda kame go kulajiri matoda andu balum telum gais ko kanje klamia telum gulel deneje tako kagmi
4: alfa nida akiskine yawa alfa
5: ai abadu rubal i nga ide da anja papa de rikere ya daga ba ubar war to tudu dum babe dum badiwa
4: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa
5: nga ki nga de kele ya de de ya de ki ya mu
4: nga ile abam ne ribane indali ma jaywa
5: ya to ban
4: en to ma jabi
5: adida ne tawai wa ci si bane
4: a ile ndokre le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to ne je be to man pase negne le si jada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ne mini ai mo se ta di ba japa wale
5: lo nani le bulan ya ne ngira ya patare wa
4: ah ta lungonu ma adelin le alwa
5: ah be wa ah adelin ah.
4: Wa adelin le ya ta budi kuje isei le ban jwa kidi le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
5: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
4: eh ngangun ne di bisle ya wane le ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli boy wane ko majar jinja kingana ja patar ji ko majar majar le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwa je le godo
5: Yeah.
4: E ba na inungun guta budu kyejel ban nai si ine. Magum to nane jeg marne lika undunum tartar. E ya ban jiliom to si jindi. Nga bukura mare to ba dira mali to nig mai arsi jinya bane. Magu burada lulumyo. Ne jeg mama de jile. Ipo ka ja kingana ja jensele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali magine jeg mai nol magge. Mama ge mare ma chiri to jambal jiri ji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma djiba wono am gersi sai baujile
5: li sai turane le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba jadi pa bayi de kan li sai falbi tala delin re wuri jamal de jere
4: hai ta diba ma pa we a delin ne ba pura mare le
5: mobo i kul i kuma mo mu ya bewa ne kin ga gbonwa
4: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya nai dan biwa mai le duniya le adun gon singa nai karaji sidi nga bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisumaje ngalbi e ya jenja maidilwa e ki kara ele mandle adeline gaudnele di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adeline no ba ya kisuba kula dwai na mba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokiri ma e ya udomdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko nga ba ide ingam do di pa ba noda undari jova no nga ngongu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
5: maji moya malekulu tugiya upadne leda male ntare ter le dorm dum berga ba misin la pala ma gadan kulu gudo
4: he
5: ngada targi mai bil baba ide mba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma duzuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga mada au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film ya ji sai a gi ji sai le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jingle ba da ni be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
4: be ne gi tu gi sine le wole bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adilin je godo pale din ne dobar kun adilin je kula akunda
5: eh
4: akunda
5: inda kor kula gosu ma de
4: ah ba ile au retraite la retraite le ile in akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan no le lesa in ka wadon gun din da kanta in akuba larjue ngaba magmis ne le mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joci biwa
4: hai ma tade jol ban me hein mama tade jol bal bula mama tade ya bida da in yakuba lardon gun de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jin yo
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa o tin a du kuduma din ya le in gan le gese gi na gi sa gi sai sa mil le iya iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gun no le da kulu si jin nan jile daren gonne ka adeline de kan si jey ida ar la dol gonne to la le ngokomale ala due to la de adeline de kan jey abi go da de da mama sa le modida ma ko da google se yada di wa bida
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da turan le fokare e kulu o ara nim biadu maji da a ka kula adeline Arkin Adeline odine ile tu do wa rigol mimi sha ba ti ta njik charbi
6: yo baba
5: odi da ne be
4: ah ngono manju ya bar tu de glass veneda
5: ah wala
4: ile do sine de pata mamu
5: aha ile sine de lele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
6: eh arsen le amu baba
5: ah wala riad ri mi li bano
4: ah
6: arsen ba to riad nana
4: arsen ba dire eh au da kula maja ya ta
6: e len don le au ay moto je
4: ta ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je ku nda ro la palaji ni je biwa moto ba ay ndi da karwa sa tole ba o panelwa
5: i abadur bali
4: ah
5: dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ya gunun put gi mi je bi absen ba di do wale bitin tele da la bon ba
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kasen. Ya kara lalwa.
4: Kasen.
6: Arsen nana.
4: Nil si se
5: ngaji basi. Ngani de ya kana.
4: Maji.
5: Jenle kan si jenle la jota re ba.
4: Adeline.
6: Yo.
4: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jenle. Ito nai da lundul ba jodul lo. Ito kara da ito ito kam si jenle lundul kara. O ya le.
6: Namu.
4: Akula doi nangil ba. Ta aja kule ni la kukula. Asen wa kasen le. Au kule kara ko. Ako sembe na. Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jade ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
5: ka enji to yi anga ipare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a edi lar da a edi lar go to retrait de baba lele mpa
5: aha ida kar ngai bano
4: o ya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa ben ba isne ma kala ku usal a edi ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good law dan moda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngam go
6: no na ne jigi tura je line le e ya on moto ta bali akin
4: da ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugal da ne lebe la do ile ja ta da ne kan ji guyi lo
6: kai
4: na ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: ehn
4: e gno le man jan se ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele o ya na bu yi oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etajuni nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan ni moto a kunda dun ganga dan
5: wala
4: ne jeyle
5: ja tabiya bai ne wala du jin bun de ne dodel
4: dol ba
5: eh du jin bun de ne dodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai ped ped ba je gu je dawo ne da kun no goyi bi bo kan iris ne le bo tuji da dai ka da kun no goyi da a no de de kasal ne kasal dun do kar wi bun de ne kasal don male kubu kula da pedle doale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala to go ade lue bi si je su du voyage kara kure de si leto a kure tel kaud la a kula to du bo ji da de beni ji da ki be de no ne do ji le de kara kara kara to awula
7: e to wala e to burba ta de ne biwa
5: ah na wala pa ja o to ge ya ba de ta de ne ja wala ro
7: ja wala da mai o to ge ya ba de
5: kuma
7: e to buru
6: baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom dia da ne jeli ai de je nyana geje mangji bu jampal gu tena utu ban bu bishi je bu ne je lai gi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma bu ga kari do kul ge rirom dal asa arsen le male yo ai go tar be ya to isen je pa je na ne je gnu na kinga da ba na re ne wana na
7: tar ga tura ne le di ko ji ba ye do si se yi gi to kan kan isma pa si je ba tar
5: ya ya ya ya ya nji u da tar ba us ko bi ba wa kul o si
7: ni
6: kar au wula iya wa wula bugata sid kai babi ya banyan wanda kai to kula
8: ya ba unewa ba jim tar ngune le korawri yanga wa ngune le korawri yanga ba Adeline
6: hai Rosalie
8: ya li ngon
6: to banwa
8: bugal ya utura ta se kari kari apre do yanda da to ban mane
6: kai gokom to kula ya mare engima odne le to ibuga bi ba ma unja dine
8: ribara ne
6: kai nga ita le siden si arsen le olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
8: sen si arsen ji bara ne do
6: nga tale ne le siden doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta kai ta nana I ne je na uge je jambal ga ta na udi ngub gubu gole je gitu eh na baba na kunda
8: jambal
6: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
8: ngongo
6: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel del ba arsen gine bampa na voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamba wa umno
8: ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te anene le akinga gu slera ba jamal mala so ndogra ba dose dot bana jambal mamure da duji mang ngamai to mpo ba da duji jambal ma thaine ne la
6: amurle to avugul waliam ge do mai ndum ban le ada ban bi
8: ha gu thole to taidu amur bana to avugle me yai to avugle gria
6: nambale
8: kari sanga gu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
6: aka ingodli ha
8: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de matai ban badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba one ba kinga jamal ba sobari ataine li sawot selbi man ton muli yala
6: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dine je jite noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi negmara kul migralda da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
8: ma je continue u kemi kede ya he he arsen gu moruma guso magmrane parje ba arsen tata mari arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
6: sheri
9: oui ma sheri
6: hay ar kai ne yawa
9: ne mama daba na
6: iya ombele ma to ban gu ban bia
9: nga daba ma kimi dan donya bi radi bara ne mama
6: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
9: mo mo tai dun
6: ile yi de wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le de nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu de le na kona nu ma gu jong ne karat le aku galar dot le de ne la ba baba
9: baba le ngo ko ingi jono makuba
6: gitin le kara en le kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku gabat
9: munda
6: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misneda lar gnole eliaru kugan dane dobarli mama
9: so
6: ba nana kara nele nage champal jemi ba baba kan nige hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi batin
9: babalo gumar sen nele aba no ase kala si patunga se gesene bi
6: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
9: bi Maji amu taidi asheri. Bogne gimis nele. Karo osumle osumbai i.
6: Beya.
9: Maumila tarnele.
6: Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai.
9: Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai.
6: Maumila mbai. Maumila mbai.
9: Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Maumila mbai. Bam tel bigay
6: man kul mi gër gaw to gi gem yabo
9: ngod le mo may tar no le dom ya bisla godo kene tumba tali andi tar gi dangel ba mais na la retraite bo la dibo gi do pale i jogro do del
6: be ya
9: malem to do jong ma misne bok ne gi mi gey gi may ngot mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bay i
6: be ya
9: Nja de karim da granje na igaw ne buga de buga ngaw ne mu ine to imagna da ibana i daspe tunja njir kolo abe tamge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba mais do karaisno gralum gu sur gi grenole
6: grand
9: si de skolo
6: enda la se kare inga baba se kai
9: ba no ba to du ga ya de sa ja resoudre problème non don i jogro yel
6: Il
9: y a tel akobe mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
6: madia
9: engi nele awunar onkule ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare Ala jogro yel baba sheri.
6: Ma jogro mo.
9: Yi on doy tar pel pel gaw ne mane ma ken kar je buk je urje be da de kuni kaw da di kama. Jogro yel ma maka do grand jeu de skodu.
6: Ma di ada ma kul ma tel kaw bi ra ima je kar baba je le bata.
9: I jogro yel sheri.
6: Ala se
9: ma de ra ja kingana bi ba.
6: Oyo.
9: Ok merci.
6: Ah o agradi je grand jeu skole a maybe.
9: Bia.
6: Bia.
9: Koko. Coco.
10: Oui.
9: Hi, grand jeu de school.
10: Hi, Arsène.
9: Oh.
10: Ah, bon, on dit vous.
9: Ma dia grand.
10: Hi. Abonné, je dis d'homme de avant ou pas d'homme poussiné là.
9: Grand.
10: Eh.
9: Il y a un nom là, il y a un gars où il y a un gars où il y a un gars où il y a
10: un gars.
9: Ah, bien, bon. Non, pas, allez.
10: Isra, on t'a coupé dans le
9: bas. Abonné, grand.
10: Ah, ma dia petit.
9: Do jo mare.
10: Ma dia.
9: Jamais n'a l'éva te, ta du ba jo du ba ou non.
10: Aïe, jamais n'a l'éva, il y a un gars où il y a un gars. Ah sinon le cadre dans ma gueule elle
9: est amena tétade o mi tiroi de lonle to dunya le abana
10: ayiba o ba donc sinon dans ne ma de to wale
9: grand
10: si si ba yar ta ba wale
9: ma du kulay ma du kulay an ji undayel dis gueule bolo du banel wa nja wala le male
10: nja wala
9: nga
10: nja wala
9: bel sœur le nja wala de la ramo pa tarwe o dirane bi
10: adu ko maji
9: urumbi o ba
10: diba ausi mare ba chese donje njawala ba ausara o kene ka ta dene bi igi si ni andogu nje njawala ba dogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ayaya me bula o njawala
9: dele dine go bodro je bebo
10: hein
9: jin ay bodro le nele si je nta du ole yi jogre na igi play gi play amule ine je gna jele
10: ulam je go
9: gra
10: ulam ya
9: di dejum
10: hein
9: Dobar kongu godo nole. Makunda adumba.
10: Mama de you are say
9: dobar kneje gu godo.
10: Kongu ndere dele.
9: Onja wala jelumle. Gu godo tinle. Makunda dobar adumba. Naneje segna ungu dobar durbali le. Jambal jegna taje na mbep mbep mbep mbep le. Mi.
10: Anda udu gutu banu.
9: Mi.
10: Enda udu
9: gutu. Bobeje gu bobeje le. Kela tebel yabi. La retraite. Ma de Kuba Badnga. Mandogo veste. Gueule so.
10: Grand. Il est au fonction publique du maïs.
9: Guno Kulu. Lisa Godolbi. Et Ngo Kengi Djongguna. C'est Kiregu Otile. Non, mortene Dagara Ma Kuba Tout. Pat. bishi le je je gu juo ko no le na ma de ka so je da ka ko so je ma
10: ta ka me ju di ma te ne ar nanga ar nanga don ke sei turan
9: ma de kula
10: sei dai turan to ne je
9: ka ar nanga do gu kara gu dan fami di gu pli nyale to ju desko
10: merci
9: ça il traverse bon
10: igria
9: au kusiri il deje kusiri gu ya mor kamer je gu bam bam bam bam batle il est il est au play
10: beti on est le kusiri di la nangel ba le bon niveau de kusiri gle on il a nal ba
9: da ou ne de ya il est il acte c'est assez dense sain sur celle
10: ne je que non le petit
9: and kenel mo le gi kenel
10: mai and kenel ar kenel do ak on touche dans ar nang ni le le yi de gi bia le ar nang ken
9: bon ba
10: ko ak touche côté
9: da inspiration inspiration le grand du disco
10: quelle inspiration
9: inspiration
10: va qui le ka do ngondo ba ko touche gi tar le yi de bia le ar kenel hein aka wo nya be ka da ba man tar le yi ka ken ne gi na di je gi jawala bo non je bo jambal bo kata de bo mami jere ba o se gutu ba do ta de ka ku sa da ka nan ni wala aka o sia se de ku si di ba ka ndo le lu no oh
9: gracia o
10: au ta da le ko dom go orga ma ka ma ge dai ma ge lasi ka di ta kanji me yi na
9: me gran gran gran armay wayel ba armay wayel
10: way dunia de beta Maji tarle yi pale muya
9: ar mai
10: ma kari de nga ma kari de ma oriente li tarle yi
9: pale mu ta ta ta pa ka jone kere ba ne ya kinga me condom de na ada dibo ara ile bay play ba mam de minga
10: ne play le play kari ngundo je ka go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa di yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sa di donc maji tarle yi tourale muya me mara ma etele ke grab mare mada ma idili parce que malay gertu ma su kura maram dia deu jeno kul mata do jebe makay
9: wala targ grand negu no mbay play gile
10: ma ta basine le do ta dene jegi ta gang ta ngom
9: woyo nga
10: akere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jejeno le mane jegi tura le wel ma brema o kinga mumi jejeno le ma kinga nya ta le mumi jejeno le ma kunta de plaisir ke mare dale nejel jara bon et tout
9: Iya la mama
10: saya sebab dia cuma kerde dia kata dah gelar lidi, aneh rode gelum. Engkau turbali nane jenuh kulu matu jijal, dah asale, tadi ipa tu amunelo.
9: Tadi ano?
10: Bon, yang benjim.
9: Merci.
10: Yang benjim kita lima kau kinga peti lehi gnau jira. David,
9: mau
10: David dah lima kau kinga mami jijal.
9: Eh kulu bisday, kulu play yang tau nolai.
10: Bon ma. Ma bare kemiri ne ya
9: kuba. Cool business.
10: Telephone la usoni ya.
9: Play to be biato. Same play ya winga jeje.
10: David. David. Bon. Au inga tamdebe ne. Mau ar na uje Carrefour guno le muna kamyo mau prenga ar no ma puni kashi. Jau jo na uje mumsi jeno ba ja telbi. Maji. Bon. Peti.
9: Oui.
10: Mako kinga.
9: Merci. Bera. Ba inga msi da ja kinga nata.
10: Tarle ulam nunda maji ya.
9: Bera.
10: Okay.
11: Alpha, ta ban mai isi on jingan doe du ergne wa isi kare on jingan do ban mane wa.
12: Hi nga i targi dong le i targi ile tui chene i tango kar do sabal sabal le. Ma boni le ingi guni adin le na boje le na dadi ko si aba ma mari to ada i ya de tel ka pa la bimbadi ba.
11: Nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da. Di doro le nga yakis bi ban man. Mum si je wada di da man to ne mai.
13: Dasi lapia bu.
12: Ai debe ku ah lapia.
13: Lapia nje kaje.
12: Lalea.
13: Lalea.
12: David. Bana.
13: Alphonse.
12: I au nane yawa.
13: Miss ne ya.
12: Merde. Dokan kan ne duwe le.
13: Aba durbali.
12: David.
13: Ma
12: miss ne. Omle miss ba miss. Je no met ve miss no.
13: Ah wai moui ya.
12: Moui bi da rom de lumla.
13: Je skoy de kere.
10: Bu. Bu. Bu. Bu. Bu.
12: Lalea.
10: Se sa de
12: na duwa. Bana. Ito ba ba
10: to la mabi
13: maji de la dire mbak nga simba tar wi ulay ngol sik de na raw nga bu konsile nda do ya do nim pa tar de be na ngol ngol konsile ka ula si tar le kame do ya nda niki de jile ba nya
12: hay
13: de je nya
12: di
13: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je de jile nya
12: dabi
13: bugnele da tana la dida kusa nangyo negi dejene ma dan duksa larba ne lo la negi dejene le aka kuje ngon silena moda en kulu problem to sen gwaladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon al kulu de gara albida de neta karsi kanar di jo tur jamal di minda da karsi kanal di kanar di jo kunda to na da karsi bishi di jo to evan pa dare de kulasi pase na kuji nje mari ba karsi kudu gara alda eba dare kulasi pase ne jigi de jile nya a tor de cha
7: David
13: sugar karojo ne jigi de jile na
7: David ide kai ne si jen ban gunuma ba
12: inyina ba de jo ba ne da e patada ar ngo kwale yila kene to
7: ne ma lagu pa ali o di tammi ko ma yila do ma do ba
13: ta me ko ta gi ne gi
7: de ma ne bi da to mi kai ne gudu
13: ne de jile de de nyanda e ban mi karsi akor di cha sin parce ne ma ne gadi ba ne da akor di cha ngule do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la ar jusko apa
14: no je bon arde monsieur to long to targu e pa
12: to tar pa le
14: akoro togo na je gutle ba dia da ku jingun gum maji ya bo ele ko gum ma dela ku sin kirje ku ad ku jine maji bo tabala pa ba ula pa ngun maji ba ku la ba pa ku jine gudu gur kan igrel wale e wongol le mi miendel ba di da de om je monsieur jeb jeb do mang mi sin
7: ta le ba ni
14: ma ba ni mi ga si bo ne le nengi turaje tu no le
12: gi ibole tarom gang tai del ba gi tu bin david zigi sin ele guma gum gre mai ni le man yan da dale lo yoruba yan ko ne usalo
14: me bu ile to dog se yawa dale ga unda lo yudle ni ba wo sine kar do dale ga ga unda lo yudu mem le to ne ku ma ni
12: docteur ba o me guru
14: engi ne lem gir kemel ba
7: mada ne le dale gi dale to myan logen arkene ba o me rongon do bana se en din je me da ku ngo ma jelle iba wo sine
14: to na o jelle a to na o ja
7: ba ba ka asitel passe no tambal l'album pata
13: ama durvali tambal l'album kamba wo de lemda nekto ndadi jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
12: biya parce que mena o teme kon ra o teme kon ba
14: mais a teme kon gel ba parce que mal pour ta tarle en pense qu'il a ila tar koro même mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele en ma kula iba ne ma kasia mais baba ka ma kasine le passé ma digito to larle mal to gu a to amerique nu da mula filmene mula ne Ameri mba kare dam la re da dura pa daro mangu bura e ba o ba desi. La re bi da le, ma ya moun dum mari, da kari yi bo, ma yi ya ba to bo, ngon jele se
12: yi ba. Iya tar ba wo, ma ya misi li.
14: Iya ton je koji ngon le se, a ene.
7: Mam to nane je,
13: nane je besi no.
14: Aba to nane je ga iya u dura mba patar nil ba bi bo.
7: Ma kule,
14: nane je ga
7: iya pa. La rongo ko ma le du ba re gese na ida, bu ne gine la na komi nane, iye ba ma kure kare la rongo.
12: Na iyi wo gu se to da da bi wa bo. Gu se gina re ki Ameri wa ji si ne, iyi wo gu se
14: da mama kulasi, ta re ma lo to Ameri da le. Mama kulasi, iye amne mula si no da le, unji je ta do da ma ka pa. Male made ndejeli tugi gele makadi
12: maji ja kauji
14: ma kulu ere bale ma niri da ma daru ne ma kauji
12: aba duru ayi ma bo aba duru bale isi dege bia juba gusili na dikin ameri bi wala are din da kauda jisili duni da aja ko targija kala
7: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ni da do ma da kaudu
13: ipa
7: ba kon tol bu ba bautol ba
13: aku ba bautol
7: mula sima su yo
14: ba
13: bautol
14: David
7: akinja kaudi
14: mara
7: nignoni
14: ibe mula gole mula jawala
13: anjo mane didi
7: David nyama
12: mu abi lolo
14: jawala ba jawala
7: inja udi tamja me neno la daji adaji
12: mbo
7: o
12: target David pani le ang ponja jibo bisi jidi kosongi bana didi wali tam pudi bula chinwa
7: ngon gidi didi
12: ha
7: jidi kausi laudu gugo jolewa
12: me mali nega am togumle ngokwale ginje sapole bulana ewe ka wala sapole american gusle ki america wata wo tar mai bane
7: tar ngon le bane do kame ar bane
12: wala na jangina de se tadiba dona datile pabi wa
7: ja gurdino bi
12: wiyo

dosene no ka rona tsela jo sha di uri matla ho ali makle ri ba ja tbe do bo ti duwe ma ka sen do bile ni swa sen go dana afrika go jumbu lam ga tina ilang ni ton war ka la diga ne minister na ma ko ne ton horok de fuy mo ka la la no professor Abdrahim Awat Atep ya ndu urgi shin tinau ma do bo ge motano rona blig ma rom bang italy tai giti ma minister ma ka ko ne tjon refere ma horok de fuy mo ka la no bangel sen ni aton ne mta tinau ma do bo ti bon wo ti ko tinau ma do bo ti so ati fe ma ka tina lam no adai jarnal ma sar wonim ta la no jar ma ga o mang jar rang ben do ga mang o jong ben do motana na ma jar ma na show juni ko ne ti fer ma ri ga nam de ti vian ji go ra jar ma ga o chopar ka ronala de sar ga fa wo mta no azin sen ding jar sen la ko sin ko ne ti fer sen motana do go horok de fu ilai fer ji ga ma den bo no abo pil barti tulai dai la minister na la wo ko sibe ni den tulai na ila ma kadu bilaban sen na de minister na ma kunenti ware mai shongle na am kaleno ayang de mang rangido so ala hay rawne pili amma la fero ne nwere a fero ne nwere mo chaw no kunen dinga ila jar were be de bantu sum kalse an chwa bilig ma bongore chwa bilig ga bongore motano bang ma ekipi ma ne were motano ma andal gni bang doga minister ki mo chaw na ting ti jo ware mai la doga taklam tano ba doga se bay ragade bangwa a bai de raga de watu bai de raga watu doga bai de raga mtata no agila potato da chura agila potato da churuga adaila minister tayer hamit giling a urching de jarwer bentano ko ninni tay ti jar lakti sinka a konen mtata din kayla takla mtano da yan ko ge joare ba makana de gai chuna dai jong jong ga kunla ay kana da me lay blam no minister ferjak dal gen har ga ni daga baka blak ngwa ga fa a minister do doga ni fer wanda do sen tata ma ga ni wanwar na jarwer ben ga ba tu se chwage dile ga ma bongorna ila taigetima bale waltinin ma sendi taigetima na rewora ma trerewo sumo kaila la tawo jongor bar ko digel tawo jongor bar ngo titing bar ma kapun har ligi jamena lamno atar tawo jongor ngom tala no na re lagor sinka tula kaine adifen pokadu wore na ila do kaine no way ma no jong trere no chaw tula bla se difen pokadu wore da kaine sar no dum kala na dinga na ngom na tula da kan dik ma ga dik tin way ni do kan way chaw no jong fen re na bang tula an way ma pil bar ma kala no ashta jibrin si awa ferma redi bantu bo dagle gane daga naram kai warala ino don dude mer la gai daga gel muta maga maga nar la ko jong trere live la no daga kit gel ne hara to ga warala live la no wayi mo ba do tuma la ba do tuma la no daga diktisara live gel asen muta ta la ina ila maka di blamba don sen do kaine sen kala bo keter sen kala dinga ti ware fere maga na lak ti faga dak mo fere maga lak ti faga mo dengno mer ma ku ma jamana la kaine de maga amega daga bile gino hay ko do re jar teper ba pom no da ade mono do da ala cha o le tak na ding mai la bo na faage tu awu do em kaino a jona jonga la no gel maga bo pie ngo nam ti gana fer na bi nam de go ni do da ala won tor gel lem kai ba pulani do da ji tu ara pom no a jonga na ding mai la no da alam na so hule na ding dak ma hule pe fer la ga bi tu no maga bi mu de go wa amo deng bo ino ding mai la faage no mo deno bla ko fer no bi tu mer gam kaino di fer mai pla do ga bli gnam ta no ding ma na a dai na sina tu na fer bla bli gen go do se ni ti mo no a ja shikle na simple daga haine amo kali na ti kaine daga bi kle bli gina na ila makato bilase na watatu ware mi tu de doga na ma wesem tala no se na ding na ma ga ti ware ma ga bi vaccination mo kaino ana hay jong furik be ko ta furik be jong mo kaino no bilig la jar yang de dege ma dege dege mo kaino a tayo tila de awolake katuga vaccination mo kaino din fin pokatu wore ando jita pa no shaw tumdo de tumgo la no subor so ko subor wore a jar ma go chopan corona le de sarga oms mo tala no raw de dum kal na ding sara sara lakta sinkatu adaila hay god gel de dentu na ding minister ma wan war tin dr masir chat buitu dai se bowo blo ma kayola dr nara sem mbay dum bo sen om kay lay no ga amo den ko den dilala do da jar teber ba ka de ko lay adma vaccine so lakta sin bo o yerbe ko lay ga jong reno asembe wete wore na ila do se deno kawre no ma kefter sen me do din telem guys ma do bin tawto sen nin kay no ko dimi to na yinke tong na ila hay kana yinke tong na ba kay na yang lay dam no di jong se ko ndai bombo bi di wi tek di sin hay ka jong ya na fer kan chon tigri na

Dora mu fakaya ma di ma kpakpale mu te shiya maka ma oza oza ma maka fakaya ma kpakpal dan de ma maka bo a pdoe ne to oza o bta la dan be wadi ka pdoe ma ful bana to choma de zay dan gwale to oza re chonchwe za re chonchwe joli za ki lantene a kwere za ki lante kebka ne chwa u ga pelto me funayo de za maka para de char me tela vinya pli ame ka ke shidiri ka me ka kabiri ka na lefan ke marke sel marke tel ki de ma di lo dan be bon none leger am fakaya ma din labzaye mete pimo kama jo zama labzano mo za wo van van dan so ko pulu zama kapera jo to to me ba me shobi ka vila fan kemto technicien o ban yuro ya mete faye de madina shal ma de madina don yabo ngurai amaka faka ya madina gbani mete fam ka malal lang mayeto wala ma minene adina don yabo neo don yabo Victorine madam shal zabe ngurai amete fa ah wo yepi bo faye bo madam malal lang maye wala mo ba jol payan kama shoki bayin pata mete zawul bo te kineki dan madina yiba paloma amaka faka ya madina tere mi tolo bu fabono choko pele wo bi van van dan de madina te di aso ngeme mube ngeme mube ngeme mube de madina chi sunne dimanche amaka faka ya madina geta le gonga yo de ka chi sunya sai do chi sroito ko zo mushi mo bela do le yo mushi ti sroyo yo Gabriel Rivi Boucher faka ya madina pe do ferme me foneo me forba to to marizan la ne ya mate jonte wi matin te pam cha ma jonne be do mo kama duge gori ne bianka kama gagun kama gazaya faka ya madina ma baje da madina shin ya be petar ne to za ul bela mo za zama ka faka ya madina ma baje da zama ka pera jo chat technicien

0: yo soko pele tonto me babe me forban na sojin ke tilang ma mo ba da mai moka fa kama din marare da madina su ya be kanabe me to zalbo kanabe felix mo za wa zama be fa kama din marare bai mar sama ko yino me communique ma mo fa na communique de presse ka fa ni de makia kalbo ministre madu abu wal fa bal de sermani de madin professeur abdarahim awat ateba ko urbo tum tashu kalga fa ke yan madina rom tasir italia ministre aga jonte tay tang batnao ka shega de za tanana to de tanana ko taimar ga don she ga fa bu ta bu fali bu magbanza pa duniya rumain ma jubu farel bo fa au ko kalbo don ta ngin na zaman mai ba bu makalpel bu fan fa pa joleti ki na zaman ne yala na fatani so aga tsun raki fa fala be na sulwa to ulman ba yo na yan tanayi ministre malwa bu soleti ki na don pa joleti ka ta lu sermano te kan de kani murgamma zama ta kwanda bana charya dan rafali bamtiya mai yarsin so murgir sarya so fakma pu mo ban gabbo mala gabbo mara ko kani kalde bata so fakya din bangor po mai ka bi ma murcum zan nani departement mai ka bi murcum zan nani yo po province me fa departement ka province mai ka bi ma murcum zan nani mara ministre ministre de madine tayir ahmed ngiling ako kalbo katan gonga bo jontay na zama yam lwa bo za gonga de kinza commande so za yam gonga dante kinan mama yam dira na societe civile ka fa bo ta bo gamme zama ke ga dan ga ba makaka so ba mata ba kashi da sa ya ko mo jombo mi yim ta puna na zani zan kilan mi ka puna nan bo to yo mar fa pa bo bo mi ye pun ga shi tal to ro bana fa ma ga makal mo ka ga mi ye mo so na nan jam mo so ge pun ga shi tal mo ro bana fa ga ba pa mani ko fa bo te yin bo te ga ki a ji jore ne mar na to bel bele da mali sir ma fa shi da yin wa zan mai cho mai ko mu ni da je kan ya ka zama shi fa ya mu liyar fa le yo yin da to ko ga kisa ko a ba ga cho anu ne na biya wa na ka wa masu sha do ne chebe ana ku gonga bu aga pel ba dan ba yan tana te pat jama tatulna ma mai zama za nan mai zama ne bo ma dir na journal international da femme commerçante mu ma jon fil te kilma ka pe entreprise ma lure cham cham yar te don ya ba ne semaine agi ko guri ira za ya ba bo te sho far bu cham cham pali de kesel ki bu mai ma bu na bu ma li aye akoye jon fang fali kan mu ma lure ka dan po fali bu filu waye zamo ga jon pato dan marna to bel bele mu man su le jolbe apram kalmo za wowe mo za wowe shi mo be bang kar gele wala ma ga na ki bang chak bang bang bang ko mo mo bang za ka dal bele an kai ya gwari ka wo ka ba jo pa ya nu ko ko afara ne wo pa sa ka zama yin fali yin wuri mo lwar dan ka pato ma kinet mo lwar su le ka jon filu nu ko so ma ga lwar to ka tan le bota bu ma yin shi ga ne nu kama so te bu ma ki afara la doyen la doyen la doyen zana ara zama ki kin ma yanu kon shaya mo ban fa bo bi na dan fali ku sirri mun shi sai da ba mu gina o tamer van jama sai tamer da pi bu ma ro a jon ka filu ma ga shi ka shu to lai ma ta tamer van jama da pi wala tamer da pi mo la ga ba kaza ko falo ma ya ga pa ko pa sa ba se pa da ba se ko ma mu be ga ba ko mu ma da ma ka per ba ma da ma dina asha jibrin shi présidente ma chambre nationale ma entrepreneur ma woni ako fa ba apsa ne chola jon tebo Rajab Bobo Marzana Magapel be photo bana balchel filu mo ashi pasan. Yusa ba kapera jo Chad bay marister man shega pel akuye meri. Meri ma jamena za taba bel bele meri jamena wala ko meri ma chonki za kamano wo fadanga munga no musalte ya munyo ya salte ma kiam kineda waga no ma kabe ave kabaka niveau ma kilange kan voce pop pop mara fa na bi america ka america don ya bi america ya ba wo fine ko gurka ne ya zana amun mun shuba sa mata jab kanivo bo amun shuba sa mata jab saltebo ko za fa no choma emeri mo jombo afika mo wo saltego gara ng sa meri a sujin ge wo ba kalma ki ken mo wa zab zab zab zab zab zab ta ban ma yungu mo tanga gbra fa be mo lu ka son vieux enfance mo lu muni mo lu fine ha mo ga danga picha no ko wala danga za briano ko na ye ngu kazana jine dambu bu bu salte ama je bion sai ka ba jole ka ba chome mo ka ba mala ya mo konera ano chowa ano wala palu de sum bu mare dan argin mo bu mare o ko afi bu chome mo ka ba ngbe mo ya pe namin ya te bana zan sera mo fa propre ya be salte mana ye be abazer ka amu mulu jamba shubuta yo bi sama kapera jo cha da bu mai na ga fa ka shirki ya ko te zamu yo me kan bu ki ya fa yo cha chon jama mine te jama da pi te te ro ya ba te te sai ya ba pra jo cha da z kine a christophe am fa ka ma dina ga tale mi lo bu fo we me to za wol bo da ma dina gamno ba frederic fa ka ma dina do we te si wala do we lere me to za wol ba ta me to za wol zama a yu jo ya pa rvz mre kyan bi ye joni kazanan mai zama kin mu kai ta gare mu kai ga tale mu kai dai chu kai mu marare mu shulwar kyan be ka le ta bana tan ma tan bu pun kale ko do fuza na ma ga pelu chom ka pali yo yo ga le kyan bu bana mai wi yare jom pata ba zama yo ka fa kyan din na prefecture ma ga tale na yi gomba pago meto za ulbo ti kin zan ki dan technicien shul de la fin kamro
1: zaman dan fa lire na ijo riki kana jeb lumani RVZ 97.5 MHz.

0: vakilan kartongo ma kartongo ma drama toke kwajinga bongolong ma siya ma sigi di kuyana tu vakilan ma simge wana
1: Dédicace spéciale à Dadabar, de Grand Viri Massi. Oui, je suis un casque qui a été fait pour la labarafi nakatmaga tigan danjeo na kain bugol kalafi ministre sa kain ministre nsa kalese magal maga gana legal magudu ne fi nakatu chati kain nisi kamada haitlani nisi chugenglo bongoro awa kainglo rugena tigenglo kam kain ministre ne fi ministre ne fi telerena fi gurjuda kain samayomo la ter hamet bilen kay chomen si chobong organi kay ni si ministre ngutu si tarega ni si chobong organi ni si yisa ngulona sangulo sa kahelit na laklak nga kay ni si mulia adi sa wasi amdi fi gomni fi nangat na di kay ni ma sa la societe civili di mga di kafka ni si yisi katisya kay ni sa ngulo sa rasa mga igwa haya na eme kibidita gudut kay ni kay ni sum sa rasa ngulo cha jala ko choya kay ni kalama na mi ministre hili fok mgrum na kay ni si lao kwenge lao ni fi ni ma ini fi lao na kay ma si ma shu kwenge la kate kadayan kay ni kay ni nam lao kwenge tenam na kay nam da la lumdo mi kay ap wal te kay ni titut ni lika tay di kay gala fi tina kay ni sum kay ni ma zumi nga di mga di kay ni ma lumdo mi kay ni si kakal hain kay ni kay lao nam kay ni awa het tan kay ni di tago ida kay ni ministre ni fi wal di fi farina sam yuma la professor Abdrahim Awad Ateb ena mi kamatlan fo senga farangol fi jamena qalis ken ya gal marom na ken nagdan wal def eli da fi gal fi itali wana ministre en qalis ken go fi tu ngol de ka ken e cha tu do burde do yam kepta ta da burde do yam hidi da fi tidlo qais on ken gal marom na ken si fi tu law ken ke nga da fi li tu na ken fok na fituna de gene minim gen mi fok ngol fi dunia ta malaw gala on fi tinale bu gal fi zum na fok mi mala fauna kude kala na man se kam ga dang tu sin doni ken si sa mayam na gana gan gene ma law ga ten ngol ko dala ga dang ti se ang se gene sa bi gul yal dan kam olo ga fok ma na la ga kutro wol de gulo fi lin ko ka ken ni sila ngol ko la on fi farena faringa na mi famimal farina nga en lema tu mi salam no wodi faringa ni am faringo busunga dungu sa mi gen min nga de vilu tu amo min timanga ma funumna kain la en garam gen la yal mala kaini fulum tin ma funumna la wala fu tin ma fun farina mi famwa bu nage awa hen tan gaini fat gen mi lop na fi fitu da sam doyam glavandri da kain fokma fi naga cholo so law kay law ni fi boy sa kay li telerena le bo kay fok mayu entreprise kay cholo ki si so na kay fat kay kameda ga haya sida cholo so ira fi boy na ga hay farang wala fi jamen dana kay ni si kakala ga dang tuzi kay ni burma e kay ni kala misi kam ga dang tuzi kay ni si law ngolo hala wala kay ni lan pong ir mai di kay chat lang na ili telerele chat lang cholo fok mayu mala entreprise mga kafe na asa cholo mo kain ya nakadefe dura tan kain kain gue nakahen gue siya namka kain fok nyo mala sili kaf na kain laliani pohon gon liga kain sa nakadefe gue liga kain anmi famwa kain si sumsa ma gude fitu na tan kain si kichaw lhen gu tuamu kain tle mara pohon na naklo fok din gu kalak le kain si lao ngolo kain lao nifi kurjuda kain nang mina naka foko kain kain laliani sa ngulo na lebo kain fok gu amni fi nakatko guda kain nga defi kain full fi kurjuda kain si lawa kay ngalim barda boy saraka bar may kasi di mga kaf kain si law kay tiyanam kain kain kudi kalama ni si kamo kain nana kain chata chuli ulo fok nam na kain chata yala ashta jibrin si kain na kain ulo fok nam dumi na kain fok ma a fi boy sala ka ni chol fam yuma l'entreprise le entrepreneur na fi boy na ka ngul kam ke na ka ni na job ke mi sa ngulon fi na kat nong ka fi a ka na ku ku da boy na ka e rasia yisi go ya haranga ani se li telere na vizani mi fam nga awa hen tan ga ni ka en e gude lokman ay merida ka en ga farngol bi jamin dan lum na ka e toro Tugosko yo kai tlema gesi na chijan torom go kai lamma ka jame ka farana vi jame na maala ka jangni ngo ngo torom go mgen kafka ni hinam kafka ngo ni yang luha lima lamma na chichan ga ni hayam ga gaisulu enka hayam le cha le da mge tlen ga hayam wala kai na ka jame ndan ga ni tlema ke tlema te eh linga li ni kongwe lima rani ka en sum linga li kongwe ga ni hayam nam lima la ka ni jangni ngo mgen na hilena mkafkaini marjota kain sime mjangna ko hisbuya kain sime ibuy hisbuy ga digena sime nga mala kain gutana ngsan go maide kain jo fun sumzar na chaja kain sum titu zingor si dala watema kain nan gani nirfani sum sara gali tu zen ga murian nala nang sana kain limana ang tuha yam na lingal din ang ox doon ga hayam mo lingal din ang ikos ges ka hayam mga kafkaini kain may kutli kain lang mga marmo yun apu nage awahin dan kain apat la para fi nakat ka digan dan nung kafkaini kain vat kain di awafat kain may lop na kain lop ma law kain law na fi loma da choli zola kain law kain law na fi tum na kain ga ya faran fi jam ga cha he chat tani kain vat ka meta pur fi samedina kain nam vat kain kain sum sa fi tu zuda la ka ka lan kain ni se samedi chulum de se kale ko tu da ka tu matu na cha ja kain ful nga da fi hlu tu na sum sa ra kain mai tu we jam de kain ni se tu we na cha ja kain na me le pour cha da so docteur Chantal Kabire kain da la tu matu nan kain ni kain ra ja kain tu matu mang kain fat mo ke tamo rain chada ma wosem de ministre ne fi doctora en ma yuma la kain sa junas docteur Narason baydom kain le bore chada ga directrice ta mul ma da en la ga ngade fi hlusan ga la fi nan fara ngade hlusan ha kain ga la fi tum na kain da la tum tum urse ngeni na me fam nga lo kut ngo lo gudi ngade fi kongora bu nage wa qayfa du wa qayla bara fi naqat maqad digan na qayn kals ke sunta ke nani diska na la wa sunta jawt ke anti sunta fi mitta qayn sunta fi mitta da qay jaft fi wa na du se qay su be de de fi zakaria zakaria wa na lobna ili wa na isaga wa na qayn si tunis gel gara digan ke mitta fi busia busi ngolo ma jumala wa na enok to se qayn na mi mit ken ga mitenga jamendane ke burvid mas senjeta kain tumga en tuamo sunda fi mitte dige mi sumai se abunisina sumza bisi non kafe sa chat na sa kamuruna a ga supere sa kachlov don keleng denga kain se hum hum kain eno ko ana tuse kain mai jarai di kain tumas senjeta laun le samete senjeta ali fogu tumas la ni laun le suko wa a kain se dare message op mi sa kachlov don a kain ni si sa meke si si goy di kain ni mitareni kain ka buri gulo si da le da kain pure vi vandre di doni kain ma limiti sa en ref un lof don keleng denga kain pure vi sa me di chulum daga ni kain ma pit ma lima ya kain ka farangol vi jamen tani lima tin tunigen fo vi lopne eliwana kain gor malam na kain galma atrono kain si in mai jam suidi kata ma si na fi li na fi fu lady fistani a kain law nar mustahida hleda no to asmar kebes und fi mit tada gaf ta fi wana doze kain idel de visa gria wana lopne eli wana isaga wana kain tunes gel gara kain si digen ge mit fi bus ya wana en okto doze kain ami mit ke pur visa me dehen jeta alin fu go dimas da gen ga farngol vi jamen tani gen tum gen tu amu gen doktoro wa ga sun de diske mi sumai si abunisi na sumse bisi non kafi sa chat na sa kamuruna sube de sa kaslov don keleng de ngale bugal mama ga yule bu ga ni si hum hum ga ni wa eno planet to gosta ga na mulan ma ga jere ve di ga laun li su ko wa ga jo bi ga mi sa kaslov don non kafi sa me wal sa tun sale me ga jamendi ga en tere mi ta ka buri wa si ma le na ga bor vi vendredi doni ma li mi ti za ndram ngol fu don e keleng de nga e bor don lo keleng de nga e bor vi samedi chulum da gene e pit ma li ma ya kain laun nar musta sudah lek tabu. Naga hat kain di kita ada. Degeka kain mi brem de rucene mo kain ka kundul dani kita bi mi sume mo bone mo sumse om non kavi sama kramo tem tem ramo me wala bisi taramo ku mitefi gormalam na kain firina kain deru kain mi mit kain he purle chabi jeu da repuri cha kain kain laune gizibol kisingol suwa nga ma nami manisi lunde talam hijafto falam na kain laun fulzingol suwa kain laun nar mustafi gorma nami yunga talam sida leta kain hato ismara kebeh kain sunde fi kide dega kain mi brem deru chene mo kain glo fudong kundulu kide be mi sume mo bura mo sumse wum nong kavi kain samakra mo tem ramo sida usinamo me bamga talamo kumite fi gorma ramna firina deru kain nami mit kain borde chabida kain ni ami tayane la uni gibol ngolo suwa misa ma tayam ramu he li manam kay yordana tayam ramu jeftu valamon kay ni kay la uni gibol kisi ngol suwa kay la uni naru mustafi manam jumba talam sida leda kike de benike masan nun kafe ni ke sakka se yordana kay he del de vira du chat kay nani figi bigi la uni fulti fulting er dele la uni naru mustafi sana misi talam sida leda freddy kam tolum boyo awa kaini kain Freddy gara nul dia gai kulo kaini kaini kisa radun tu niti kino kafe kaini ni kiki debe kaina kain nul dia kaina faya wa kaini kaini lau ma kaini ni ramu aran kisuk ne da anin hudi pukul da Freddy kam

kigi debe nigi masan non kafi kay ma bambari ma malinul zonna la kay nang sane suburtu am di suburtu am kay nang yo pelang lo nako nakla ko ne kay heli ma mit chawani kay na wang sulong dile mit chawani sama wang mai di kay ne kigi debe nigi masan non kafi kay nigi satilin bi hon fun masan fetna kay nda bar fi nagat nan jambo do ngay mi telem gaisi kayen sumsa kudana delen chokit gan ge gulo kam gay me chokko Gabriel wa kayen sumsa kudum hat kayen gay me rewkaji Freddy hen ge het gen di asmau mama taba kayen di chatamom ya lo gadi Fatim Kajam malato wa kayen di depan tu etam samngana kayen commissaire mugara chang di finna kayen di jaft walam non qabi ni segen non qafsa radan tun het gen ade depan tigia

kani jamina radio mangwalam basma irchati yamana onama karamin putte ngot kan timasani pumem tokmayam teuna util tiangna pasar pum pum ba tuk tokmayam karge mai am karamasuna aya am kakwani fili samai mana kagira kadu tele ko wanda na asu tasin hindi sas mangwalna ni chubbe gabriel namli sunda ni kutamu rukaji freddy azu asmao mahamat tabak darli kramana halang halang fatime malato kakaya ndelo magaranam dadu sura credit sa fil te zigal lapim but ko se balanga telen kala krik ci viena asia funtif ngol la tax bomum basno pum ko nina ko no tabun yan wangna mo simo o irin ex mema antelen daba solla ci jan ta ay kan uware ay humu humi inte bem basana disu kidepa ufrira mansun gaba amun fun mazin pum ko nina na teu teu teu na ala

test test to join. Asia listen mazir wani bayi su tabna man halan su wani kai yam daga mai ruwar ne funzi fi ga tasir ne teu kan gon bas mai gira charfu gazira ya an asta jibrin si da tiyarba tamai rufu fi bayinar wani titahai da tisab gin su listen da exu merina ta mai razita sun ku bayina usuk kinar wani ko asiki igina mugi ko ciya kacodi a tivirin ku boygin fi humbi kalina mamai azili sana na boygin fin fi ka honi wa boygina fititar cico ka sun mai rana azilata na zi kwal mai razila ya boygina rki ko ciya ulina ma su tab mugola na ka dengin chun gai tuta tab ma vuvu boygina ai uli tokna tamai azitiana ina aziyari ta ziki miniya ahal su'ura boygina kai samai razin latta aziterba lini dokka chole ku boygina ne tirna ne dokna ri civira ni wirsina boygi su liparanna halan lazira zillatta kin ku forman chocho ambasa iri ko faka nazi dinamai ani minister maima dr veno bassa sumai ma benen bassa na usun ummina timgil ka da yin nam ayini i fatmair dalia tejemwani nam hon irman ini i fatmair bayau ani bayau nam cholanu simay ma pongor ne pumay ma kana usimay ma pongor wani nam tongulora igama bel sumari yan sinle i platle igamina hala suwan tam ko sinle sox samay ran jattu ko tazira ni simol siloma chug nina lon si choy si ga jivide ani lon si chor wana na yel pa paktar alia halini yal may man pa suna ir masir hin kak jivin gira az kaga afgini ushe sina tu hon tasimay mer su merina kan gu simay man jamena na kali sunda chucho minna na sin kak su sot li hurumbe na mayni na ikol irigi civiya usi jamina ni wane ni samay mana na wil mongola na aya ni ba jamina ni in chapta man ba su wuni su warn kosu ka ana su sata usi mai jamina na chujoy ani su sata dan ba su kisa kol su sata chola ni yak suna ustasi wasi torasi ya chukzi fun girang masi sinana tos mbaera zi tos su liona chak fukasi ni kira adan pa asinan sundata linima su merina holni junzu ani sina amin dani ko sunu pel ko si liwa su merina juna na mayni ay suna manige foximi ay an kolga arba su satu trangansu asu satu ligi torang trangangoni su satu patuk dirin da mai disu su hioni su satu trangasira toroto ne chugun fun krakanko an awan dani sura merir disu anda meri likadi da af chong fun kirak mangwani ani su sodata aru sumanga in fakatu dirin da disu ni ga cividi ni civirni ai halu limay mana su to mulo mul hin timisu merin tinas yo yo ni civi aswa ani sodata dar yamin ipoe kari i chop fun sura ga lina ma ani su bu simay jamin liga chok sarazi dini simay jamina su satu chujoy poema mbasa atu takana ani sa mayra suun sara kai chok mayra chokko mana ek kemba kuwan tuk dira usu ngulan le tuk dira ka ta ana jab tuk dira chor chol eko luwan ka jakotika suuna dira asi kade langi ka nga hal uli na ma kwa si tapu po mayma samidi mayma chaki wana usu uli tok datana halangi yoko lo lin tutta feka atakena kazi tuta ni irir lay bas ngol sun ka ngane ang ba doktor na chilo na dangar ba ang tur usam chatang yo ani chamairang gola ita mayamana oms akay ngol ga sar doktor ga yam dangar hur bas na gir tani ana chantal kabire da tena tutta may chok chok ko mane ak sunan tu dirga fangir mayne lise su funtazina nam samay mana nam farakan min istirna ay gasu li tokana yamna docteur
nara sem baidum ni char ulo dadi tiritiris mayra kolka ilta chila ek minister may magay tar doktor may dati na chok mayra chok komandi ek kembara ni chivitito ni kundala na ang bun bura ang ban bun buruma enga ek tugdu mayra na hinam ba figin kembara ani chok ang chok komargi nara tugdirin bayan bayan lehin ba tabmi ek ako ma chokoma in mitin media ani lin gigelen gigeleni sa ka mana chok mari chok komon akamba ni tara jivia ni poe mo basta na tabir na ka sa bir man telem guys na ma inda fun sun de kone de we ni fun sun ma ra kitepa al hadarin da ka mai fun sun de kitepa kon wani ni colonel daksala busala pap ma mo creo kaitama andre nuyoma ko vunsuna tabi leopold amige dolge dam kitna zina farsia timasu azbelika ngajamhen tani donga bulia na manu gunu gaya azena aziu kitepa ursuma teuna mansun junisia usunda usara ufine bel kay samat wesu mungwala ni paikona bulia mathieu paikona bulia mathieu na mishe du filas mema bugi teugina matna chamu pu mema kargere utilna ay huru mana nu doktor mayra kwala gunugera ani koinini azikita pa hurisu mateona kay ora kay chivira su lasir igasirna halan utita mayra fazi data ni colonel fam gusmamba kom chivimai nana colonel daksala busala pap mokrio kaitama andre niyoma kuvunsuna tabi leopold amige dolge tamkidna zina farsia timasu azin jamena donga bulia na man kunugaya azikitepu urzmetiona sunjinisu sarna halan lopma ku matna yana fi wesina na yam pai kona bulia matie pai kona bulia matie na mesho de village en bugi teugina matna champu me kargena utile hur manna ne doktor ngol ko ne gera ki ta pa ofrira ma sumai suana loptasia u o mazira u chifu mazira ani mba igasia utita mera fazinda tana hala ni tere ngol na bel ki ta mansu asina ni kolona famgus mamba kom chifumai ni poema mbasa na ni tabiako panandana nganglang tu kam te pana kimai commandant pavana isaac afeso man commandant kan te chicho asara walena ala kagera yak antena wani su pastor wani te parmang kono pastor sunda chivirako kono tavun kan tapa bavana isaac afesu uso mai soli sundu angana halan anfa ko kolo fatamba tu kare kore agar hindi yelangi chole gulo go fagita yifin tuan dal dal dal dal tabia technicien ti sole kolo.